哎嘛，行嘛，好喽，哇，大吉空，嘛行嘛，好了吧，再照看谁，还照管你个人是蛮干嘛？Ay mucha que le go ay da anang ay don pai she ke di ni adung rau.